Mulawa mong otato. O wolulo taluheto perunda tirta limutu. Ma iilangi sabu udonggo wade-wade to polo dulahe. Nabo utie to paduli lo perunda tirta limutu. Uma mo po wolulo taluhu odeta susah mo otapu taluhe geresi. Perumda waupamalenda kabupaten lo hulondalo. Memo pohuna dutula lo polohungo, dutula lo bulota. Wow, dutula lo tabongo. Po otapula lata luhu. To bibilohu lo perumda tirta tolimutu. Taluhu to dutula debo mai loti. I perumda tirta tolimutu, ma lo posadia wau ma lo po oberesi upo langgoma de taluhu. Alihu taluhu tatapu woluoluo. Ele ponu o woluo lo taluhe botie i ilangi. Perumda tirta limutu tatapu mo potolohu taluhu ode bele-bele alo. Mangola di minggu mola beti, perumda tirta limutu melo de pita taluhu ode tolangohula, de bongememe, bolio huto, tibawa, wau pulubala. Laiyati didusikisa uhi pololohe taluhe beresi. Mengulama ngotato, donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.